0: nkrofo no omo na esen ebi die mia ewo nsase ne man nipa ebe nya bi ne se wanye ni otumfo nyankopon hyen se onya ebe ba ba hwere no ama wan heya ebe sa bre no ebe ne sa nansesem eji suban ni abrabo a yedi sa ejina bre no ene sa mpempenso no a yebitimi aduru no ne yedi ye eto se ne man nipa edi sa adwuma wie no wo do wiase ahonyade ne mane broso owo baako enso no opebia ka ho owo ka mienu en sarcasm ne time atwam opebi foforo abesi anan wasi necessary ne abaso no agye se wosi enu nso bi enu tinu san krofo wei akonhoma bodi na ewo ne nchen no odi ye nyapade enu wagya san krofo no moteko mu wako haji baako aba ahia forte bro no so enso still odoma gya ho o san ekọ waye bi enso still omo a ewo ho a ewo so hwe omo no odoma gya ho o san ye foforo na odi ajini din na adoso na aka se we ye simesi dia we ye simesi dia na dodo eno ohwe mo abedo ewiase asetena no mo do nyapade mo do ahonyade ahonyade amana broso ene ni wo sisi ni nyanku bia na sisi na agye na ekita no no e di aka ne owo no ho enye se woni bi owo bi ene wo gye aka ho ni wo sisi ni dwuma yini e wo sika no e wo ne wa ye dada enso no saa dwuma yini no kakra na ekita no no owo san gye firi ni sem enu ti no saa tibia we saa suban we e di wo be ko wachi sa subai we sa tibia we wan hwe ya ebribi beba no ubinu ho esan so tufo nyankopon ne odi mawo no ye ne ntia odi mawo enye se de openi nti odi mawo esa odi be ye na adwuma odi mawo se san krofo we ebe hye won sase de watimi aboa wo enso wogye ya san krofo we ena asan be dane omo a omo san ba be bre ewo nsem tutu fo nyankopon bo ekoko ene wotu yefu oto aso ka chee se kala izat katil ard dakan dakan ne da asase ebe yese ade ayesi no sa we ni mo jai wo na mo pre bo anyapade ano bebrebe ewo asase we so no ada asase be yete se ade ayesi se odi abogu odrum ne se usia se de be dane no e be ye din se obetimi asan ko se de ne wote mu odi na kwati bia fufuru mu a wasesan bi bia firi ho e do tinu ada asase wei e be ye te se ade ayasi da obetwa wani na abansoro ni ho bi mu da obetwa wani ne dantia enni ho da obetwa wani ne glass ni ho da obetwa wani na asase wei aye se mfuturu ne wosu nyina yam bepo ni ho ene duansi so ne obo ano no e wo hefa onnim ba bia ewu mpo biem saa bre no eye da e de wani mu a wo ebe ye onwa ne asase enyamoye ne asase nsiye ene ebi asase no asi ene obi asase no ayam ene ni ene tumi kitana no ene tumi afiri ni nsam ane oni option oni hwe ontimi nsan kosa tumi ni biim ene sabre na ba yete se ebre yasi e woni nsam ebre bi bae no obom a wose ba bia yedin oba na wose obi adwane obi ehun no pe ba bi dinti ahye se na ye na hoden se na ye ni sika se ye ni tumi se na ye ni jina bre ene sa tumi no sa jina bre no ni nyina abefiri ni nsa.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Stephen.
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
0: Ne bre abet se bre yesi. Sans chinois, obitimasaye. Ne no din mabawa. Sem, edi, and yamra sem, and nas no di fum yame, ne a can unti, and ne babi and jina bre a drew. Unti means anya baba wa beam a man yi. Nemra can a nimonosono, chiniho, obitimi diye. Ne no din mrant sem, said the nun where din. Sen wo sisi afoforo sen wo wi afoforo sen wo kuma afoforo sen ne ne oyɛ ene sa hodin ni nyira afiri ni nsɛm fa so bia nso amma ne odi yɛ no ene wae te sɛ ade yɛ si ne brɛ no atwa mu wo nanim no abɛ te sɛ ade yɛ si ɛsan sɛ wo ntimi nsan kɔsa brɛ ne mu ɛma ne yie hwi ne obetimi ayɛ na hodin ɛkɔ ne tumi afiri ni nsa na obi wa ba adwuma mu ne ye guide no na oba yi hunu se pini eba ene ya hwe omo ma ko pension tumi ne jina bere bia na omo wo se ne nipa suru om ne bisa se ebra oba pension no sanity there was a time na me kan book bi eye sa guy was anwa Schwarzenegger sa akoya no yi movie
5: America movie
0: won say obeye governor o se bra obeye governor no otu kwa kokuru bi so na hotel no a day said a hotel no cost na said the hotel no tie no okoye no na ya ma no dan wu mu a e wo so ba be so yo ho
5: dodo na nko fota ni mpa ya
0: commando ne okɔ hɔ no ye kye ne sɛ bribia ho beba bia no ya bie napno ato hɔ a obetimi aba ne okɔ hɔ a enye easy but obe free ni position so no ye da sɛ obekɔ ahwade mmra ni position ekɔ na wie ye no okɔ ye no wɔte sɛ hoho ya mane kwen mane wura mpo ya mane kwen ho obi hu ye se ampa to me adwuma ye different eti bra to me kita wono e different ba bia no okona na biye gate ma no ekoye ka se ha de bribia ya biye yapona ma no to me na na otimi de call to me ni be free ni nsa no ene okɔ ho ne yatum ye hunu ni se hoho a oba scripture ujina no ene ne kasa so the ordinary person waba and they said to me a friend in sa and uti no utumi ekita wo na said ye wo ye wo no e bribi beba na e free wo nsamu a said to me na free wo sam ayet se ade ayasi etimi nsam fo mu bi sam mre no ene obe feesi and uti ne abrabu mu ne wo sai ne mre ne mrante bribi ne baba wa brim e bra no wo akwanya no ene a kudura na hoden timin sa mane hwe ene asotwea ewo so no otewo no ofiesi wo hunu bra etwaamu a wantimi amfa yehwe amane ho ne bra ne wugom a wantimi so mfa yehwe biem sa bre no abetwaamu akọ sa bre na wo sei ne nyina na ba ba yete se ade ayasi sanse ontimi nsamfo mo sa bre ne mane yeyi biem ente ne otwo na ogwene nsa ene wanu ne ho eso hwini ho adentia wase samre no sa na otufu nyankopon e kyerye ne wodibe ma ye ne amfa nye na adwuma ne se ye yesa ye nsa akanti no ne ye pe ye de besisi afofora ebribi beba wo gyesa tumi ne efiri ye nsa mu a obeye mbo wo ba ba ye te se ade ayasi eruti ye nya hweye ne bra yi wo yenya hweye ene ni otumfo di nyankopon di adome ye sedie e wose ye kita no ne ne e wose ye ye otwa so ka chese waja arabuka wal malaku safan safan ne da onyankopon be hye asora bofo amomaton santene won santene achi ebra wa wie ye ebra wutumi ebe kofom se uya kaka binsem se sedie otie na biribi beduru no na obefisi emra obehunu se okokoto a afi judges etete ho obi atene position so oma omo ye lawyers nso jina ho ye bidi wasem ye beka ne uyeye na nintie ye di ubaaye no yakenkan wo enwoma so akyerew nintie ende ya fere wo emra nim etine wodi utumi koyeye na wodi omra ne yeye na wodi omre eyeye no ebre beduru no otumfo nyankopon be hye abofo ama omato nsantene won santene achi obia be gyna ne position bofo obia be gyna won nintie a ye bo no nintie a otumfo nyankopon ye no enu ntini wo mana ba obeba be gyna sa position ne so ebre beba e won nipa bra bum sa na betie edu tin fa ne se oti kuro so na ye kan won tie fa ne se wanya gyna bre fa ne se wanya tumi hwɛ sɛ de ɛnɛ sɛ ebia ɔmo yɛ sɛ ɔman ne mpanimfo bi ɔmo yɛ didi na bre bi di bia bi mama a ɔmo ne yafrɛ wo committee bi anim ne yɛbisa ɔmo nsɛm ɔmo ɔmo tete hɔ no bi ate hɔ by the position ɛne all question bre na yɛdi ma wo no ɛne tumi na yɛdi ma wo ne wo de yɛ na obi yi a no ɛno te imagine sɛ wano yɛ akyi no wobɛkɔ jail imagine say wanu ye achi no na e wose ye buukunfo sen na betie eno ti no tumfo nyankopon ne obeye ye sede ne dan kwa manetie ni nyina no saa na wahyehye ne mra na ene ye de ye nwuma eno ti no ne wunyaaye ne ufi se hwii ni ho ne wunyaaye ne ne wudi eye ne wusisi afoforo no eda bi beba obetwa wani ne saa bre no ekọ ne wudi bo ano ni nyina afiri ho sabre no ubeshia emra sabre no ubeshia atembu tutufu nyankopon se obehye na bofo ne omagina nsantene ewo nsantene achi sabre no wanu ye wehefa enu tie frewu ejina ha waji ayoma izin bi jahannama wose enipa ne bonsam ja ebe face to face wone wa mani hunu wone wasotwe wone ne wose de ye on ebe bo mpu nimpu ugina ho na ohwe ne eba besi enti wone bonsam ja ebe bo face to face mpu nimpu ohwe bonsam ja ne bonsam ja ehwe wo uyi wa no ohe ya frɛ wagina mranim okobɔ okoro no okɔto munna okobɔ odwaman okoye sei ne awudie ene ne ye kan akyerɛ wo wonie jail ni ohe jail na e kan won sam kyerew enu tin sam a ye kan sa won timi yi ano a ehe na wo ko sa eye kunfo na ebebu sa wo sa juma de we achi no owu na wose ye de ma wa ye kan won fom so ye kan ne omrato ye kan ne wo ye ye na kyerew sa mre no na ohe waso twe face to face wani etua ne eba besi enti wose sada no enipa ne bonsam ja ebebo mpu nimpu yoma izni yata zakarul insanu sada ne nipa bi jano wo kai kai afiu jano wo kai ne uyeye ne wodi mreyeye sede wodi utumi yeye ne ne eba ne ye ka kirewo ne ye tuufu wo ho ne ye kasa kirewo se hey hweyie ne ne uyeyi emre bi beba utimi yi anu afiu jina ho na wo kai kai
5: yewrimfi
0: wredimfi
5: yewi nyinachi
0: hwini wa bema wrebefi eti wose nipa be gina ho ne okai kai yoma eti yoma izin yata zakarul insan wa anala hu zikra eso samre no a okai kai no emfaso ben ne beba ne kai kai ne so emfaso bi ene so yadi wasem ube end to jail ensema ibiso nya wunti mi ya no ntine wo kai kai nyina no ayekwa kai kai no emfaso bi ene so ne wudi bre yeye ne wudi utumi eyeye no ene wunu utumfo nyankopon na ahia mede ma wo no wanfa nye me share wono wanye enti no magi samre no e free wensem afei ne nipa beja no wokai ebra me wobi na bro no wi ahiafo wi na omo ho enna metwi fa so ebra me wobi na nipa sms no mo ahokire mu pa me huom enna ma mua wo aden kra ne sam tema ne wobi ne aden ne manfa mua nkrofo wi aden ne nka me mua mabusuin aden ne ma mua me bro no nsufo aden ne ma mua ahiafo wi san kai kai ye ni nyina achi no emfaso biye ni so obe kai kai ba temfaso biye ni so edun tin hwe wabrabo osuban ne ekofa brewo ne enne dwaman edi yare abre no e kai kai bra wo sei ye ne ne yare abeda no so so kai kai emfaso ni ni so ne awudie edi ne kwa jail ne eda prison kai kai ne mra wo sei wabonten se ne nka wonni mu a enso kai kai na wo kai kai no emfaso ni so ne word ne otina ware ase ne wadi ensemfo ana se waye so de ama na ware agu ene wabetena se o kai kai se de nka wonni mu a nka otina na ware ase ezo nka kai no mfaso bia eni so esan se okwa enya de besa yi ne nipa be hwere wona brabo mu nyina no ne nipa esei mre a wo sei mre wo hu bia no obetena se no o kai kai enso nka kai no emfaso bia nisu mana efa sa dada no eno ne ma enipa ene obetena se no odwen ei me ne me wubi a senka me nya sikai ene ka me di share dwuma wi mu a ka ene by this time senka ye ton ma me to senka nka me som kra no ka me gusu nya wo but wo di sa bre ne bo ko hwibra ne edo so nti no no fi se enti minsa otwifa afoforo so ne ene wo sisi o ma na omusu nyame betua woka ne wodi yemi nyankopon betua woka nyame beye sei no ofi se tuminti wotimi nka hwe ne o nyame no de na obeye nyame ntua woka no nka obetua nka obetua meka ku atua meka nka nyankopon beye mi bibia nka waye no ebre ni duru ne eso ni mu a afi obetena se ne o kai kai ne wo yeye enso no nka kai ya o kai kai no mfaso bia emaso ema no edo ti nipa yenya hweye ne yenya medjuma no ne otumfo nyankopon ahye yese yenye no yenye ne sede wo hyeye ne se yedi mre ne di agoro ne se yedi tumi ne di agoro ne se yeye ne sede yepe enne sala eba onipa ewo bi otumfo nyankopon ahye ne se onto odwan ne onfa mbosa afode wi ose

abusia for ya movie bia kwa ba e de ba pensan company limited so edume ku a wo gana ha wakofa edru nwanwa so e de abadwa so a edru no e ya nwanwa de akese edru ni din ne cement vital herbal mixture and capsule edru na ne mran e de agan no udnam na oti agan a edru yi e na mebe kanfo de amagana ni bia na se bibi ni bia se obenya bie na won so anonom na etumi aboa no sa ebro won aso aye ka ho asemi cement vital herbal mixture ene ne capsules no e ye dru aye dwuma won tini mu ebro yi uyo bia sabi o me masem e da from tim keja be man intimi man mu so kra be man intimi peja no ho uyo be ma sabi woni o be siam na se sia no waje mu a won so ebro yi ye kanfo de ama ebro yi ye dru a ebe boa ma won tini na etumi aso re jina so ebe mamu je bi efusa ni wo bema ni mama bema na tinya sore jina so ye na wetin abo aduma na ma mo piafo obi bia sabi oni atenka so yo ba so ye bema wo hia edro cement vital herbal mixture and capsules anemna ne di agan ni bi kona koto bi nom watenka ayira na te kokra kona koto bi ni bi nanom na bo hu sabi edro no esi ye aduma sifa afen wo ye ne to nchan sabi obi wo honu ma kichikom owo how park ese pa so yo ba na wo kom fitire na se wo menses na ma e be ya e do e be bwa wo e ye cement vital herbal mixture kona ko to e do no binom be ma wo fitiko no bibia e kama de amao afa so wo te yawo e wo fitiko mu a e do e be bwa wo e ye cement vital herbal mixture and capsule afa so obi wo ma sabi wo akoda ne nan no na moje de e chire your bar now to sa the bia who mojano tiny pa se mojano ye gone bright red. We look as a bright red and na said we bit my boy ma mojani na twitcha e de amao cra. Afen so obiswa sebi ne twa se chicheno. When you can say siatica. Uo siatica e dre bit my boy ama yao ne chichene woni na etna tiako crano eye a gain cement vital herbal mixture and capsules ebro no eye aduma won tini mu na enuani nwo bi we ebro we mu a eboa pa ah ye fe no nitric oxide say nitric oxide no unya eba oni pa biama enti bi emu asi enti na ka tare eba be biem eba be hu tini mu ama enti ni metu ada wa mo get me de pusa ne kusisi e na ye ya ye won neurotransmitters a sonically adrenaline no ho e na eba ah eno na se obi ti yawa na se ko pace bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na na se yawo no etimi akopom ebre e wo nyane nwo bi wo mu a etimi nyimizi neurotransmitter ye fe no endorphin na sa endorphin ne ba se usisi e na yawo ja yawo na wo ti no e wo usisi mu no ebre e ba be stop ni nyina yisu dopamine na be yi yawo ni nyina firi wo ko e de amao enti so sisi yo ya ebre wo so onum e ya gan cement vital herbal mixture and capsules ebre age award yenim de ye ka ho asem no 2022 best waste pain product of the year 2023 ebre sa age award e fa sisi ya de ho 2024 ye sa hwe ni mu sa afie di anyu nyina so ye be sa age award no wo ye be ma na wo pese unyina so no gina so keme wa bla wo be no medu no sima ka kra bi echi a fere number no a ebu screen ase no e fere number na ye be no be kasa kama ni a cho se do be sia no medu no na ni na etumi abo a ma bibia ye kama ma o afen su ba bi abe ne bi ato no ye di ebu screen so nemem ti ni ye pa se u o kuma se ene ni pattern wo o store wo pe so to be ton a ba bi a ye di kan e PFA pharmacy New Road Junction wona PFA pharmacy wo o stock kesi a obenye ebe bi etu wo no akwa akoton afi Colinac ewo Ashtown oni Dani Herba omu nyina wa Ashtown ko ho Fredmens eso okay o onu so be ma obi ato afi so Sambora ewo Kadetia Gate 3 ni opposite pe ebe ewo ebe a e ba be bua eyi sa ho hawo nyina afi wa akwa ma o enti pe bi a chiri kwan to agan a e tese agan no pe bi to na enko toten e ma o na so nya wa ho den pepepe e da ma